ya na toko ya paloren tambara lang na bekos yung mga nina maswa mato yung tumaalo na kanda na jalera lang ma papandejo na manangang bukan din na mo manangang sakit paloren tun ang niya mga nila mainin niya nisa sa mga ancha lagwe asetabang asetabang asetabang la ananiya la la la la la la